0: mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition, kaya mag-aral ka muna.
1: Mga DJs na makulit.
2: Hi, Kuya.
1: Tugtugang malupet.
2: Ang request ko ha.
1: And all the information you wanna get.
2: Sam O'War.

0: Christmas na mi.
1: Oh, no, no. Oni, oh, 20. Deko ya kong sinsilyo. Oni, oh, 20, 20. Oni sa imo. 20.
2: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Sa ibalik mo sa kuya ang 15.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Gani na raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, ana. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana!

0: Pero birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
0: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Pagpalit nitong leggings na ako, kaya magsugod akong sumbaklas. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gidaan kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Barato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Oh, asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana kay bagay kay nasa wasawa kay tigre kay to. O, nay ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinya kong asawa, magsigig sayo-sayo, huwag magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani? Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kong asawa.
0: Kanor, nga nung nag-isipan niya kong leggings?
2: Ah, pandamay, magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa, o, mura magbakukan.
0: Tanawa niya kong sampot, no? Nga nung nag-isip ni? Isa kalibo biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsa kalibo ang isa na.
0: Kanipis, ani, para tuhon lang yun, diba? Pila na eh!
2: Pandamay, naripasaylo ako. Sila'y madiniligang sa akong napalit stocking, madaydi. Pasaylo ako, darling.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

yabog, aso, gulping ang paglain sang panahon. Mga paktor kung ngaan nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balhasang wrestler, asaiti sang race car, kag taping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: naman ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Prago Kobla Prati Katunog. Kung magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay, tatay, kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay ang hurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na hagintestingan ko, ginsimbog ko sa taho na bla na bao particularly picto kuya hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko mga ginikanan ko ay nagreklamo kaya hindi na sila kabati isang hurago ko kahit tanan sila nagbungol. So bisan ano pa ka hurago ko bisan daw kunay pa sang eroplano ang hurago ko bilhan bilog ng barangay kabati sila yan di kabati why naging kureklamo ng batian sila hamuok kay ganing tulog nilang tagalas 10 sila kabugtaw kay waay gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko wala gin so mahambal ko lang niya the best Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot ka ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya? Kung kinsay, why assignment?
2: Anak!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Hugot pa more!
7: This is your MOR safety tip.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, files!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Uy,
5: sinong Chunggo bitaw?
4: Ako boss, na ako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
4: O yan, itao na ako kong laptop.
6: Ako na lang. Ako na dugay ka katigawang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Tungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun.
7: Dobi! Hala!
8: Chicks, gini ay!
9: Dobi, gini si Dung Chunggo ba?
8: Chunggo!
10: Estrada!
2: Oh, Chunggo, Kanor, unsa man na?
6: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika babes.
4: Pagpuyo na, Kanor, ha? Anak ba ako na?
6: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
4: Buwe ko. Amen, baka. Amen, baka, pariyahasin. Pagkukunin mo si buha.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay. Magkakiyot yun ang inyong akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagimiit ko eh. Para kalingawan niya buhay dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya kung pagkano na akong bagong ito eh. Na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa akong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang kutukis akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh! Ba?
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaagyo ng ituya na. Kaya ba na siya ito dyan, Waman?
2: Ganun nakahigot pa din sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan, ganun na ito dyan. Waman tayo itoy!
2: Okay, ganun na paakan ko sa iro. Masing marabis na ko, ani.
0: Mito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Ang akong gagan, eh, mong iyong buwang.

Asabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! Wala!
2: Salong pampiesta
3: sa MOR
2: umaarangkada
4: sa Tanggalin.

0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka.
0: Uni sa harong.
1: Kaber daw, patarong ka daw sa blender.
0: Uni o.
1: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
0: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
0: Uni o katahid ko sa blender, o, oh, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga tanasa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi, mama, si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago, ha?
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kaya tayong biblenderon ko.
6: Termina!
7: Subo na ng subo!
8: Sa lunch break na palong-palo.
9: Sa tanghali, araw-araw fiesta.
7: More!
10: Sa tanghali!
11: More! Sa tanghali!
12: More! Sa tanghali!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa truth lang, ano ning gugma ko? Charity event?

Kasalukuyan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Ang taong abigtid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maride!
4: There's more sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlumpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuha. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko nito. Adi ah. Panamay, ang akong ugagan.
4: Kanor!
2: Dahanagal ka nire.
4: Nganong na ako nire? Kay, gibuy-buy ko ninyo. Kay, wala ko'y pulo sa panimalay mo rin sideline ko pang masahista. Ikaw! Nganong na ka nire?
2: Kitsaka, ganun yung masahin ko nimo. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna yung dinili. Palayo ka na ko. Tentasyon, palayo.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Anak ba ako ni mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yatang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yatang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Oh,

0: no, dali na muli, Noy. Pwede ko kumpisa ka na sa mangga, no? Lanto, abi ko luto na.
1: Sige, sir. Sakon ako, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis, ansaro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, palutoy.
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na ito? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Break-in na, Mang Kanor.
0: Sige. Break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka ng musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Ah, sulod man, Mang Kanor. Sulod mang bula mano.
0: Plastik ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo.
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor.
0: Ito plastik yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imo tira.
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gintuhanan ni. Sige, tira niya. Marami makalos lang kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapitis bilirat. Hana ni. Tasa, tasa. Oh, kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Unsay huwag maguniti. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tigasan. Nasangyad ang bula si Muntian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din, eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Banto, grahugaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo. Naarali ka din sa bilyaran?
0: Darling, muli na ko rin, darling. Malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, dugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha. Dugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dili.
0: Dali, isa ka tira na lang. Promise. Ay, tira na lang ko din.
2: Pagdali, Mang Kanor.
1: Agay! Kanor!
0: Ay, go down sa kong darli.
1: Pantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa dyan.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 몰
4: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
5: Who got that more?
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: akong galing dong. Close your eyes. Ha? Nga naman? Ay, napagtubay. Close your eyes, boy. Naka-close na. Oh, ing-ana kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na tayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nagtay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni Sikyoan eh. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak ka balong mga brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga Sikyo. Grabe yung kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba ko Mangkanor?
2: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po nag-taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: more sa hapon.
1: Shopping. Shopping 날 미치게 하는 거야.

0: Ilaw nagkagool, Noy. Kay ako nang nadiskubre ang dahon-dahon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa gilaluma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Kerso, nakakaturog na naman ang baso! Permina!
1: More music, more variety.
2: Nakaka-relax to the max.
3: Whoa.
2: Let's get it on.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki. Sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maraid!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
5: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
6: More sa hapon.
7: Ang pinakamasarap
6: na everything on it radio show.
7: The Fully Loaded
6: Barkada Mix.
7: More love songs.
8: Easy.
6: More dance.
8: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
8: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
7: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
8: Wow. More sa hapon na.
6: More.
8: 3
6: to 6 p.m.
7: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo.

0: Salvador.
1: ¡Bote! ¡Bacal! ¡Bote! ¡Bacal!
2: ¡Ay, tatay kanor! ¡Tatay toro! ¡Nay, bote dito!
3: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Toro. Ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
3: Sige lang. Swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka naman, kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan. Kita rin mabagoan ang bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
3: Ay, nasiglalis, mga kanor. Nanantagiya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
4: Pong chwela, pong chwela. Oo, sa to.
3: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
4: Oo. O, ako wala problema. Ako negosante. O, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na yung mga botilya. Kuridaso na muna. Tag 50 centavos ang buok.
4: Oo, oh, dire na po, hindi. Ako gusto dos ng kopi so gagmay.
3: Sir, wala na may kitao na, sir.
4: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pungi ko, pungi ko. Muna na ko yung butilya ng isikan nyo.
3: Relax naman, kanor. Gusto nyo natin maayon eh.
4: No deal, no deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos ng ko, piso gagmay. Okay?
0: Okay, kay tanda. 50 lagi natanan. Sir, sige na, sir. Maluhay ka, sir.
4: Ah, ako dili gusto. 50 centavos ako. Lugi business. Kamo hawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
3: Swerte lagi ng bata, mga kanor. Nganong imo mong ipasangal sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala, nagkuyog-kuyog, tanawa, kinimalas na ato negosyo mo ti Bakal.
2: Tatay kanor! Tatay toro! Nagoy butili dagan! Napagay pa kapil na bakal!
3: Ah, Jinjin, asa mo lagi kan?
2: Dito kay Uncle Inchik. Naluhay manggod siya. Mo nang giyakan niya sa kuha.
3: Oh, tanawa raman ka, Nor. Swerte lagi ng bataas to, ah.
0: Daan palagay ko. Hulog na lagi ito ng bataan ka. Una ko ingon ni mo. Turo, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigos yung kay. Swerte kayo ni.
5: More music, more variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Dangga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghanig halin ang atong tindahan ron. Ayok sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di, Mangkanor?
3: Basta ayok sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di, Mangkanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, muplastar na ko na imong kulob na ko, ano?
2: Kanimang kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, bahok kayong asong sa motor, pero okay na kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ninyo mong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, aga. Sige, bro, nilubong naman yung mong kuko. Hinaya lang. Aga. Aga, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Aga, Yaya, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, Darlene, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si Mulikot!
3: Darlene, mutindog kong galit, ada!
1: Agaya ko na! Nipinag ng Dorian, Kanor!
3: Gagamba ni mo! Kabalos ko ni mo!
4: Mix of rock.

0: Week.
1: Ah, ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasinatian sa imuhang pagka-diver, ha? Kanor?
2: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
1: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidaiba nimo? Taxi ba?
2: Ah, dilegyura.
1: Unsa man di ay?
2: Purlon.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
2: Gusto ni mong paliton nga dulaan.
3: Gwapaha gid ni Barbie. Uy, curly curly ang buhok. Ma, kanilang ako ang Barbie.
2: Hoy hoy hoy, makit-an gani kasi mong amahan na.
1: Oh, apiot anak, usa man nimong paliton duan. Ah, padamay, nagunit og Barbie.
3: Bang bang bang bang bang. Ipusil na ko si Barbie, gusto ko pusil-pusil pa.
1: Kanda, lalaki jugay kang apiot ka. Oh, sige. Usa pa gani mong paliton. Tulungin mo nang gibutang si mong dughan.
3: Oh, dako ikag dughan pa no.
1: Nagdayot na dugang bata ka ba?
3: Dili pa oy, sundala kung gusto. Biyak ang dibdib.
1: Oh, kana dyan, kana. Sige, kaysa may mong paborito superhero.
3: Si Dina.
1: Unsa?
3: Si Dina kung gustong maasawa.
1: Kana dyan. Pareho kita type na si Darna. Damay! Oh, darling! Ang bato!
4: More music on my only radio now.
5: More sa Gabi Express.

0: Diyosa! Kisa? Si Anne! Kisa? Ako.
1: Wow! What the?

0: Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano bang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: More fun, more music, side by side. Just enjoy the ride. More

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si
1: Mang Kanor! Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Tinungo kayo. Tipos ang manirado na kustindahan.
3: Ayo! Ayo!
4: Ayo!
3: Ayo!
4: Abay!
1: Magubana akong tindahan. Di akong tabon magubana.
3: Ah, wamilabot! Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalit kami kilim nun.
4: Magdali! Magdali po nyo!
3: Magdali!
1: Oh, tisa! Pag-unos nili mo. Bata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag ba mag-ipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
3: Uy, tiguwang!
5: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
3: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
4: Saan ka na mo, Ron?
3: Papalitan lang may iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
5: Saman! Huwa kilim nun, o dili!
1: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata pagani mo. Kabalo ba mo nga disuras na sa gabi eh? Manirado na ko, likur banda!
5: Walay likur-likur banda rin! Gusto ka mag-wild with it?
3: Tama! Ikaw asa lang ilim na ni mo!
1: Kamong mga tawhana mo! Ikaw! Pila may daddy mo!
5: 38!
1: Ikaw! Pila may daddy mo!
3: 45! Unya! Saman!
1: Padabay! Mama mo nag-ikol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
5: Kana mo ni gusto na mo!
3: Naalam mo na yun, ha!
4: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapita na ito, di ba?
3: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
5: Ilim nun!
1: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay sa kundarding, hindi!
3: Magdali!
1: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Radio.
1: More Sakafi Express.
2: More.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman ay F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.

0: Hugot pa more!
1: Manong bayad po?
2: Ilan ito?
1: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
3: Hugot pa more!
4: Music, Bobo Max!
5: Force of the Express!
4: Sit back, relax! More Sa Gabi Express!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes ng mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abby. Maano ka ayhan man?
2: Ayabaw ah, mapatay man eh.
1: Ay, nga aman?
2: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hey, mayong bulta din yun dahi!
3: Pagkamor, ganina na siguran si Sir Simon. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may.
1: Halaka,
2: Kanor!
1: Late ka!
2: Ay naman si Karinga, tuhuman mo, anak.
4: Magkanor, ganong late naman po ka.
2: Alam nga, di ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Papa kayo, nag-eyeball me.
4: Kupakagi na yan, oi. Dapis, sige ka man, Kanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay. Kayo okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor. Anong late naman sad ka?
2: Padami. Si Bossin. Boss. Gitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Isulod na yun ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na po kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karoon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karoon di malas na.
5: Kuyap-kuyap, dahil ka niya, ha? Ano ha? Bumbungan na ka ng init na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sa baka na lang na lo. Sa baka na lang na.
1: Nano nga sa baka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Idano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
2: Abaw, pagta.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadbol, sakop sa Barangay Tigok.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayaw kalibot! Karumabot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya man ang kabanha man niya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato niya sa gawas na nga tagong 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto kayo. Ako, di ikaw maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungo ni si Butante Dili na ako ay baligya. Di ikaw maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di ikaw ito mabutuhan. Di manigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mang Kanor! May ngatlaw niya!
3: Padamay, panulungan rin ang kandidato.
4: Oh, Mang Kanor! Nay 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumala ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ko ibuto sir, wala lang yung pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mang Kanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kayo ni mo sir. Believe yung kayo ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko di mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pagsundan-sundan.
4: Oh, Mang Kanor, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tenong regalo mo siya, pre?
2: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
1: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galan, di ka gigigiling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary na mga mo, pre?
2: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
1: Bao, perte!

0: Ingon ka, Dok Anor, save ang mag-calendar method. Anong nabuntis malagi ko?
1: Di on sa man din yung paggamit ang calendar method, dahil?
0: Among gibanig.
1: Ay, dabay!

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
2: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa burning houses, kesa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kesa nabubot yan? Nurse!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi'i, kuyog ta pirmi. Ay! Di ka diri sa subo,
1: kinikidyan
2: si Jan. Birada, tanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
3: Karon, sulayan din ako na kumotor kay bagoneng ribor ni Bilidyon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basin na speed gun sa unahan. Uy,

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order. Di ba ni mo tingog ni Bayanan? Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka ang bisaya? Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir.
0: Tagay mig duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir.
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandi ay.
2: Ay, dalit ka rin.
0: Bayre na, Ber. Bayre na. Balak na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko naman ihatod.
0: Ihatod.
2: Ay, kuwang.
0: Hatod yourself. Balak na.
2: Ihatod sa akin.
0: Malamay, charing mandi ay.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글 Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
4: Who got that more?
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Ang sweet talaga.
7: Para lamang ABC.
6: Pag MOR ang kasama.
8: Kapag may you and me, there's more.
6: Laging it's you and me.
8: More sa gabi.
6: Sa MOR, more sa gabi.

0: Teka nerd. Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Kabi. More sa Kabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
3: Huy, Mang Kanor! Imo man ang gihalukan si Blacky!
0: Panamay! Ang iro man niya kung kalip-salip sa amin akong si Balineng!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-to-lips na nagkagiro ka rin, Mang Kanor!
0: Lips-to-lips! Ipagtuon naman sa kwa, muhalo kong hayop! Ayaw kong pasangin, Le!
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang Blacky!
0: Sumbong na yan! Lips-to-lips sa mga duha! Lips-to-lips! Lips-to-lips kong Blacky!

0: Imo man ang gilipstol bis. Hoy, Mangkanor. Nganong imo man ang gilipstol bis Blacky? Hoy, Mangkanor. Nganong imo man ang gilipstol bis Blacky?
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: sana kung gaano kadali ma in love ganon din kadali mag move on.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tay? Ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak. Pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Nur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
2: Oh, kay ano man, Bitoy?
1: Ako mong gonggikisan akong classmate.
2: Susanak, liwat yung kay kaskuwa ba? Unyanak, lami?
1: Kinalamian! Gwapo ka, ayam sang surams!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop. Buho sang dingding sa banyo. Buho sang karsada. Kat buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin. Pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Tungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin. May wings man ini, nga nagikan sa aeroplano. For added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Pasla Campol Sanitary Napkins. Available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ansamong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin. Abo kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Maria, kahapos, baby oil.
1: Oh my God!
2: Listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
5: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay, hi ni mo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy. Si Cindy Good! Ihagragod ti kabi?
3: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka, ayaw ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagwalay kagahapon, ani, uy.
3: Makainom nung pag-inigas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
0: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Brow panty para sa kong asawa. Lipstick, huwag ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nun na gini mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
0: Usa na ito yun, imusay, ahaday!
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na dire, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di lagi ko makuha na yung produkto.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Pre, dudalam gina gina paminsar mo haw?
1: Nagdamgo ako balaan kagabi, pre. Upod ko ang 50 kakontestants ang Miss Universe.
0: Swerte mo eh, tinog na problema mo.
1: Pre, ako ang nagdaog sa Miss Universe.
0: Abaw! Puwerte!

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sa ulap.
1: Adon, tanahon sana ko ng likod na imong bago nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanahon? Kadyot lang, tanahon na ako kung asa ni siya made, basing made for me. Ay! Ah, yeah.
2: Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: pala nga may multo, Tay.
1: Multo man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Multo. Diin multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, Tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, nagtirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni Darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay kong kasinggil na ko ron. Makakita na po tayong mas bata nun. Mas labas yung mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labaw sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may di malipay, biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama guna, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po ni inom, maoy na po ni akong kauban nila. Kasi naman yung maoy yan eh.
2: O, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagkasingle! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: Unya, Mang Kanor, kaso may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa tinood lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpyo, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong gibulakan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay. Sakit kay, dili, sakit daw na.
2: Mang Kanor, dili. Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili, ko okay. Sakit kayo. Darling. Hello, darling. Asa ka karon? Kita ka bi? Emisyon na kayo.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: I'm dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Eh, pre, kanong kayo nuktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, guwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, natingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdabal!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: dong. Unsa galing height nimo dong?
1: Ako 5'9".
0: Ala, taas sa day nimo dong, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
1: All the hits back to back on your overnight sound.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, ginumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Tumo birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Dayang makalusot, bisang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Naaramay ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mo pa'y pagpalit ka gahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang unta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit ka gahapon. Yan karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na kay gikas pa ko? Tanaw niyong ulo na ko. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabo na sa gilid o. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung gayo. Bisag idara na.
3: Mangitad yung kagbikil kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma. Bisag diri ka pinakatoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya wala ka. Magtay na yung kaskuha. Lagot na yung kay kung mong ganganan ka. Kadiga ka bulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa buha. Pantay lang yung ka.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Waiter, alit na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag pan-os naman siguro na yung pagkaon kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagkatul, sir.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: hero.
1: Ah, talaga, talaga.
2: Kamalik.
1: Dawa na sa tabi. Malam ka na. Talaga, talaga. Sige na tabi.
3: Tawag sa tagos.
1: Mag-isipog ba tabi? Panay! Panay, naka-MOR ka?
3: Day, panay, naka-MOR ako.
1: Aw! Ang pag-una, kung naka-MOR ka?
0: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw, katulad.

0: Rock and roll. Ooh, that'd be a good new song, see. Dude, be, hey. Ya budaya sound trip aku dari pengus jahe ke Degatron rebaku. Lain menangkap kebuktian. Rumah kau tonton ko. Jadi rumah kaya. Ibu benar udah ngaku singgut. Orang kau tonton aja ko. Kusno. Isa baik aku nilai bundak sa music. Ada yang juga. Bundak dah. Isa baik aku. Ada yang dah. Yes. Success. Wah sila kalah tak.
1: Hoy, magkidol!
0: Pagdami, puno na kahiring sila.
2: O, siya manon, nga na yung bako, ma!
1: Magkidol, nagtatag man ka!
3: Hoy, magkidol!
1: Nagtog, kagwami kaluhog!
0: Pagdami, naka-headset naman na iko. Wadi na ako masabayan ng music. Dungog na ikin lang akong utot, mudi na iko. O, say nang utot, o say pagtonyas ko, ah. Bastos nga tao, pala utot, basag asa na lang.
1: Mudi na ipayod ka, dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko, ay ko yung pasangil le. Bubalin ko sa front set, be. Pamasangil mo, ha?
1: Wow!
0: Namatawa mo sila.
1: Magkalor! Ngayon yung ubertag sa iyong lubot!
0: Pao ba? Pao na lang!

0: tays. Maka-ons na stas.
1: Hoy! Untate na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya, ay. Anong sugdaan ta to?
0: Tay, inabawan nga ida, kaginyog ba nga bang ron?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako nga si Marley. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binaging kumaganda ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote ko yasang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iki, amo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. Sa consent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyang salamat sa MOR. Labi na kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! Puerte!
2: Bob Puerte!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan, nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.

0: Power sa soundtrack.
1: Power sa love trip.
2: Power sa umaga.
3: Oh yeah.
2: Power
4: sa umaga. Power
2: sa umaga.
4: Power sa umaga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
1: Maride!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wapalang kong kalugar, babe. Tagaila kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, Kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa, nababae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw pa takag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Tigawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo kalag na ko. Ayaw ko yung ginapag-istorya.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.